Wilujeng satu nuku kagem Mbak Laksmi Fitri nge. Wonten ugi Wiyanto. Cahyo Farel. Salam kagem dulur-dulur Jonrejo ugi ingkang wonten Pakis. Emergency.